0: 不是英文啊
1: ？Yeah.
0: Mateo 7, verse 8. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Amen.
2: Amen.
1: Amen. Salamat po. Okay.
2: Amen yan.
1: Okay na po. Okay, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig natin ngayong gabi. Nakatutok po kayo sa programang Pinoy Mix YYC. Ito po ay sa ilalim ng Pinoy Radio 94.7. Ako po ang isa sa tatlo ninyong host. Ang pangalan ko po ay Kuya Ropel of Mera Diego Law LLP.
0: Ako naman po si Maynard Pastor ng Raptors Autoglass.
3: Ako naman po si Ate Eve ng Community.
1: Perfect. And then before we proceed, I guess we pwede na po natin pakilala yung guest natin para naman very ma-excite sila, di ba?
0: Yeah.
3: Oo. Oh,
1: oh. Yeah.
0: Yes. Buti pinaunlakan. Salamat sa pagpaunlak. Sa ating so, mabait, poging-pogi, gwapong-gwapo.
3: At pambansang pre.
0: Pambansang pre. Yeah. Oh, diba? Sa question and answer natin yan last?
3: Oo, yeah.
1: Nakasagot ba? Oh, meron.
3: Igisay natin si Kuya.
1: Yeah. Napaka-exciting
0: okay,
1: naman yan.
0: Okay, papakilala natin? Kano yeah. Magpakilala? Ang pambansang dre. Walang iba kundi si Kuya Jubert.
2: Yan o. Ako, maraming salamat na ako. For inviting me here kasi yan, na-miss ko rin to radyo talaga and ilang taong kong ginawa sa Pilipinas to. Mm-hmm. Kaya pag, syempre nung sinabi ni Kuya Maynard kapon kung libre ka, sabi ko, oh ba, pag wala naman akong ginagawa guys, pwede talaga ako, ewan ko ba sa iba?
3: Hey, love you Kuya.
1: Mukhang marami tayo matututunan.
3: Oo.
1: Yeah, so remind ko lang, yung topic natin ngayon is yung life transitioning from Philippines to Canada. I think lahat tayo na experience to. So it's gonna be very exciting. Tapos syempre, remind na rin po natin sa ating mga tagapakinig na meron din tayong Friday Mix Challenge. So ang kailangan nyo lang pong gawin ay tumawag po kayo anytime sa 403-717-1947 at magkakaroon po kayo ng chance na manalo ng $50.
0: Tumataginting. Kung mayroong magdagdag dyan, tawag lang.
1: So, gahanap din kami ng sponsor.
0: Okay. Salamat Kuya Jobert. So, Kuya Jobert, akala nyo kuwan ano? Nung una kong makita to, akala ko kuwan yung ang hirap bang lapitan. Alam mo yun, kasi artista eh. No, celebrity. Yeah. Yeah, si Kat. So sabi ko, napaka-humble na tao. Oh, thank you. Nakakalaro namin ng basketball. Hindi lang siya simple maglaro. Magaling maglaro. Eh? Yeah. Nag-champion kami lately lang.
3: I know.
0: Sunday.
1: Yes, yes. Congratulations.
0: Yeah. Yeah.
2: Wala naman tayong pwede pagyabang. Wala naman tayong dapat ipagyabang kasi...
0: Babalik din tayo doon.
2: Hindi. Di ba?
1: Down to earth.
2: Ano yan? Trabaho lang yan. Yeah. Mm-hmm. Diba? Minsan kasi pag nasa ulo mo yung ano yung mga... yung trabaho mo. Ito yan, pagiging artista, hindi madali, pero di ba, pagka pride kasi yan eh, pagka yung yabang talaga, yun talaga yung pag yun yung pinairal mo, yun din yung magbabagsak sa'yo eh.

0: Ang tagal ko na, dalawang dekada na ako nagtatrabaho. Sa
1: banana split pa, no?
0: Papatawa. So, ang ano ko lang, ang sa tingin ko yung pinaka trait ko na hindi ko tinatanggal yung maging ano ko, maging madali akong
2: lapitan. Approachable.
0: Pagkaibigan talaga ako eh. Yeah. Talagang kahit ako, pag di mo nilapitan, lalapitan kita eh. Maraming makakapagpatunay niya kahit sa mall eh. Pagka yung iba na iya magpa-picture, nilalapitan ko na, halika na! Ganun ko sila.
3: Darating pa rin ni Kuya Jobert noon.
0: I mean, yeah, kami.
1: Yeah. Ba't napili mo pala Kuya Jobert ang Calgary?
0: Andito kasi yung family.
1: Oh, okay.
3: Yeah. So, ay, ate, shout out! Ate!
2: Saka andito yung mga mababait din na tao.
0: So, ito yung pinaka ano, para sa akin, ito yung pinaka one of the best country na pwede kang tumira. Kaya blessed talaga ako na nandito eh, alam nyo naman.
1: Diba? Maraming mga tropa na rito, no?
0: Dami na rin, nasanay na rin ako. Ang hirap pag-una eh, di ba? Lahat naman yun. Tayo, nag-adjust eh.
1: Yeah.
0: Yung yellow lang eh, nanginig ako dyan nung una eh.
3: Grabe, nung nakilala ko ni Joel Jobert, kasi nanunod ka ng, mayroon pa kaming TFC no, na long time ago, di ba? Mm. Nung nakilala ko,
1: Pero sa totoo lang ba yun, Jobert, mahirap magpatawa, di ba?
0: Naku, ewan ko ha, pero...
3: Noon pa na yun kay Kuya.
1: I mean, like, paano magpatawa ko yung nakita ko?
0: Parang ano kasi yan eh, kung baga si Kuya Brian, sabi mo sa kanya, Kuya, mahirap bang gumawa ng sasakyan? Tapos sabihin niya sa'yo, hindi eh. Kasi,
2: passion
0: niya. Yeah. Siya masaya, tsaka lahat kabisado niya. Mahirap kung ako tatanungin mo, madali magpatawa. Sa akin, madali eh. Pero kung, di ba, mas madali magpatawa para sa akin.
1: Para sa'yo.
0: Sabi ni iba, mas madali umarte kaysa magpatawa. Kasi kailangan mo talaga ng ano eh, ang comedy kasi, kailangan mo psychology, kailangan mo talaga ng sense of humor, hindi porket nakakapagpatawa ka ng kung ano-ano sinasabi mo. Kailangan may sense yung sinasabi mo para nakakatawa. Pag inisip nung sinabihan mo, ano nakakatawa, ano, bakit nakakatawa yung sinabi niya? Sabihin, may sense yung binibitawan mong salita. Hindi ka lang salita ng salita. Nakarinig ka na ng taong maingay lang. Tapos, walang kwenta yung sinasabi. So,
1: sino idol mo dati? Nung nakumpisa ka? Si Babalu. Si Red for White, no?
0: Si Pia magagaling yan.
3: Kasi na nag-inspire sa'yo, no? Maging kumasap sa'yo.
0: Bata talaga ako. Nagpapatawa na ako, eh. Sa school lang palagi ko. Mga grade 1 pa lang ako. Pag nakita mo yung record ko sa school, yung transcript ko, hindi sasabihin yung makulit talaga ako sa school.
1: Makulit na?
3: Makulit. Kung mga events natin, di ba?
2: Ano pong record yun? Magandang record, oh.
0: Makulit talaga yung Misty Boost. Yun ang ano. Talaga ako na...
3: Yun ang words, ano? Yun
0: talaga pinapatawag mama ko. Maingay ako. Parang ano, nag-ano ng attention. So, ganun talaga siguro kasi... Komedyante ka, yun naman talaga pala. Ngayon ko lang na-realize na komedyante talaga. Kunin mo attention ng tao.
2: Yeah. Kung walang training yan eh.
3: Nag-training ka ba? Nag-aral ka?
2: Yun.
0: Nalam mo kahit kanina mo.
1: Gifted yan.
3: Yung piece mo.
0: Never nagkaroon ng workshop ang comedy. Wala talagang workshop.
3: Organic siya talaga. Kasi init yan eh.
0: Hindi yan katulad ng tuturuan ka umiyak. Tuturuan kang paano magbitaw ng dramatic lines. Yung comedy kasi, lalo na ako, freestyle ako eh. Kung baga bibigay mo sa akin yung script, all along nakakaisip ka ng mga ibang adlib. Doon ako effective eh.
3: Saka nag-start ko yan? Before you went into talagang full ano ng comedy?
0: YouTube muna.
3: Talaga?
0: YouTube muna ako. Nag-start ako mga 2000, year 2009. Tapos,
2: parang natuklasan.
0: Tuloy-tuloy yun, nilagay ko na. Ako nag-start ng vlogging sa Pilipinas. Ako
2: YouTube.
0: Ako ang unang-una. Tapos, una sila Moy Moy, pero may

0: na lang yun, yung mga walang kanta-kanta, wala namang salita. So ako nag-start ng vlog talaga, yung mga sino nag-invento, sino nag-umpisa, yung joke na ganun. Tapos na-discover ako sa radio program, 93.9 IFM. So, from YouTube, minessage ako, gusto mo mag-ano, mag-surf. Sabi, hindi ko marunong mag-ano, surf. Ay, gusto mag-board work, sabi sa akin. Oh. Hindi mo marunong mag-surf. Ito pala yun. So, pinapunta ako sa IFM. Nag-ano ako, nag-audition ako. Tianggap ako. So, kalaban ko na si Papa Jack.
1: Papa Jack. Okay.
0: Number one yun. So, nung pumasok ko sa IFM, in 6 months, nag-number 13 kami. Tapos, nung medyo mga ano na, mga 8 months na, nag-number 2 ako. Kaya lang, nag-showbiz naman ako. Biglang yung ABS-CBN, tinawagan din ako. Studio, from Studio 23, usapan lalaki, doon na nagtuloy-tuloy. Monday to Sunday.
1: Tapos nag-banana split pa, di ba?
2: Yeah. Banana split.
1: Sina Angelica yun eh.
0: Banana split pa lang una.
3: Pero yung at the beginning, sino pa yung mga nakakasama mo mga
0: at sikat ista?
3: Na rin ngayon?
0: Marami. Nag-start ako sila kuya Randy Santiago. Yeah. Alex Calier kasama ko yan. Una-una.
1: Meron show na rin yun, di ba? Separate na.
0: Yo, si Alex meron. Yung mga podcast, mga stand-up comedy. Tapos, yung noon time sila Tony Gonzaga, sa Milby, sila Jan Estrada, Direk Edgar Mortiz, marami puro sikat na kasama ko na. Tapos yan na yung nagdodamax ako, Robin Padilla, noon time
1: mga Coco,
0: Coco, Angelica, John Lloyd, lahat na sila.
1: Pero hindi mo nami-miss yun yung
2: sa ABS. Buhay na
0: ganun. Actually, nami-miss ko yung ano eh, yung trabaho. Hindi kasi para sa akin, normal na tao din lang sila eh. Alam mo lang yung mga yan, ang hirap lapitan.
1: Ano,
0: pag nakasama mo sila, normal na tao normal, din yan.
1: Ibang kwan lang sila, kategori.
0: Umiihigan na nakatayo yan eh.
2: Kasi yun nga, hindi rin natin alam, hindi rin natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila, diba?
0: Oo naman.
2: Nagtatrabaho.
1: Pero si, parang si attorney, normal na tao.
0: Yeah, pero being an artist, talagang, ano, hindi pa sila, masyado sila. Ang pagiging artista, makikita mo eh. Dahil artist nga kami. Masyado kaming ano, iba-ibang ano, templa niya.
2: Creative.
0: May biglang masyadong tahimik, masyadong masaya, minsan, parang kala mo, minsan baliw. Yeah, ganun kami. Masyadong pagano-ganong.
2: Yeah, lalo na kung maraming projects.
3: Alam, tanayin ko si Kuya, no? Lalo business tayo nagkasama po, no? Sa mga events, sa mga ano. Alam ko, last na, no? Everybody had so much fun nung sa PBA Motor Club. Nasa hotel kami, Kuya, nagpapatawa talaga. Talagang grabe. Napaka organic mo, Kuya. Natural na talaga. Yeah. You know? Mayroon bang, minsan nag-isip ka ba? Nung, ano kayong iyan ko?
0: Katulad yan ang sinabi ko, ano eh, init na sa akin yan, normal sa akin yan. Mabilis, minsan nagtataka ako, paano ko ba nasabi, o ba't ko nasabi. Parang nagra-rap. May mga rapper, di ba? Sila
2: Skasta,
0: sila Smuglas. Tuloy-tuloy magugulat ka. Ba't ang bilis nagnararime niya sa utak niya? So ang comedy ganun din. Pag sumalang ka dyan, nagtatrans ka din. Then, yung mga shows ko, usually kasi ang show, stand-up comedy, 1 hour lang talaga yan. Pinakamahaba.
2: Oh, yeah.
0: Last show ko, nag-3 hours ako.
1: Oh, dun sa BC? Iba?
0: Ito, sa may Terrace, BC, 3 hours. 3 hours, dire-direcho. Tumatawa sila 3 hours. Pero pa yung kanta, siguro ang show ko, 5 hours. So minimum ko talaga 2. Hindi ako aalis dyan ng hindi kayo tumatawa. Hindi ko na iniisip yung bayad, siyempre, pangalawa lang yan. Kasi ang trabaho, nagiging, ano yan, nagiging burden lang eh pag hindi mo talaga passion yan eh. Sa akin, nandiyan ka na, siguro doon kung magiging masaya talaga kayo.
1: Bonus na lang
0: yung bonus na lang yun eh. Kasi alam mo, pag minalam yung trabaho, hindi mo na kailangan humingi. Sila na siya pa mahiya sa iyo eh. Kuya, sobrang ginawa mo ah. Tapos nag-show, nag-ano, Fiesta Extravaganza yung Mira sa Miramichi. 8 hours ako nag-host. Tuloy-tuloy yung salita tulad ngayon. Nag-host. Pinapabalik nga ako ng mga producer nila, Kuya, ano eh.
3: Sulit.
2: Sulit yun.
0: Si Kuya, ano? Si Kuya sa Fiesta Extravaganza, si...
3: Oo. Taga Toronto?
0: Yeah.
3: Oo, si... Hi Kuya, shout out. Yung pong ano chairman ng
0: ano,
3: extra,
0: na
3: Fiesta Extravaganza. Yes.
0: Kinuha ako tapos pinapabalik ako sa ano sa hotel, magpahinga ka na. Sabi ko hindi, dito na ako, nakita na ako ng mga tao.

0: Sa ano, sa grabe yan si Roji, subuko na yan. Sa Windsor, sa October 2, 3, October 10, dito naman, Calgary Basketball, October, yung sila, Jay Manalo. October 17, 18, Ottawa, Bota, Kingston.
1: Sa? Jay Manalo,
0: October 30, Cochrane. November 7, Redbeard. November 15, PEI.
2: Yan yung ano, Celebrity Basketball.
0: Oh, si Jay Manalo.
2: Yes.
3: Oh, yeah, they're coming. Pogi-pogi yun.
2: They're coming to Edmonton. Tsaka yung mga manapagin po. Yes. Yeah. Sila Joko Diaz.
0: Sila. Yeah. Yeah. Oh, yeah. So, yeah. Tutuwa ko kasi blessed tayo ni Lord na eh, ang buhay pa naman dito sa Canada, di ba? Trabaho, bahay sila eh.
4: Yeah, yun na nga.
0: So, kaya pag nandun, katulad niya yung mga small town, mas na-appreciate niya talaga pag dinadalo mo sila. Pag pinatao mo, every time lalapitan ka nila, kuya, thank you, pinatao mo kami. Yun yung pinaka-bonus. Well, yeah.
2: Kasi yun ang ano natin, kasi dito sa, ano, ang buhay natin dito, trabaho, bahay, you know, so wala tayong diversion, di ba?
4: Yeah.
2: Yeah, so here's Kuya Joward. Yay! Kuya Joward, thank you! God bless you more, Kuya Joward. But anyway, okay?
3: Dapat narami pagkwento Kuya Joward dito.
4: Siguro, ang next question ko po is, paano nyo parang napag-desisyonan na lumipat ng ibang bansa, di ba? Parang, kung ako yung artista, daming projects, di ba? Parang, kahirap ng decision, no? Siguro sa family, or?
0: Yeah, unang-una, katulad yan ang sinabi ko, dalawang dekada na ako nagpapatawa.
4: Kaya
0: eh, napakahirap din ng LDR, di ba? Yung masama ko na Jesus na war. So, bilang isang Kristiyano, di ba? Ministry ko rin yung asawa ko eh.
4: Yes.
0: Di ba? Work talagang pag-iisipin mo. Ang dami kong binitawang sa Pilipinas. Sa yeah. Ngayon na, kinukuha pa ako ng foco eh. Sa Gabo eh. Tsaka hindi ako mawawalan ng trabaho doon kung doon ako. Hindi ako nagyayabang pero maraming offers din sa akin doon. Pero, ang iniisip ko, 55 years old na ako.
3: Oh, 55 na?
0: Yeah. Ang pamilya ko, ang asawa ko, nandito.
4: Diba? Yeah.
0: Kailan ako babalik dito pagka may sakit na ako? Hindi na ako makapag, hindi na namin enjoy yung relationship namin. So, hindi lahat pera eh. So, nagtiwala ako sa Lord. Siyempre, ministry ko rin itong asawa ko. Sabi ko, give up ko na ito. Dito naman ako sa asawa ko. Alam mo, hindi naman inalis ng Diyos yung passion mo.
4: Yeah, naidala naman.
0: Sumunod ka rin sa Diyos. Kasi one din ng isa rin sa commandment niya eh, to take care of your family. Di ba? Not only financially, but siyempre, yung nandyan ka.
4: Yes, yeah.
0: Iba talaga nung nandito ako, nandyan sa, hindi naman pinabayaan ng Diyos. Naging komedya, kita mo, nakaka-200 na show na ako rin sa buong Canada since 2019.
3: Oh, COVID time.
0: Oo. Doon ako nag-start. Siya pa nga nagsabi sa akin. Sabi niya, magpatawa ka. Sabi ko, dito ako nag-stand up sa Canada. Dito ako nakabuo ng mga kwento. Yung experiences ko, yung ano transition ng Philippine life to Canadian life.
4: Yeah, sobrang
0: hirap. Ang dami nakakatawa. At saka nagtataka ako, sabi nila, yung mga patawa mo, hindi walang bastos, pero nakakatawa. Alam mo, na-realize ko, hindi mo kailangan maging bastos para nakakatawa ka.
4: Of kailangan course, maging mag-isip.
0: Kasi, dati, alam ko na lahat ng video ko, mapakinggan nyo, puro mura ako dati. Di ba? hindi ba ako nagmumura dahil mabait na ako?
2: Hindi. Sa banana split ko yan.
0: Hindi, sa YouTube. Di ba? Pero nagpapatawa ako.
4: Pero tulog na yung mga bata. Ano yeah. So.
0: Isipin mo, nag-show ako for 3 hours, wala ako, hindi ako nagmumura, hindi ako kwento ng mga bastos, pero masaya sila. So, ang isang komedyante, makikita mo rin kung matalino ka, kung kaya mo mag-transition sa bastos, eh, di ba yung bastos, di ba? Ano eh, kailangan, kung paano may trabaho mo, di ba? Kailangan mo. Eh, ang nagbibigay ng trabaho sa akin, Diyos eh. So, pag-aaralan kong maging magpatawa ng maayos para
2: alam mo kaya marami po tayong mga tagapakinig, 1 million po yan, nanonood ngayon.
3: 1 million views
2: yan. Paano mo nakilala ang Panginoon? Paano mo push na meet?
0: Ano po eh, COVID, di ba?
2: Ito po yung ano, yung ma-inspire to
0: marami, them. Marami, di ba? Kinuwento ko na kayo sa Tony Talks eh. Yes, yung mga nakapanood ng Tony Talks. Ang buhay ng isang artista, hindi madali. Ang daming temptation dyan. But then, di ba? Nung humawak ako, kung may ABS-CBN pa, di ba? Hindi naman ako aalis sa Pilipinas. Ano ko yan eh? Yan yung sandalan ko nun eh. Wala akong pakialam dati. Hanggang nandyan yung ABS-CBN.

0: sasagutin ako niyan. Mm-hmm. Yan ang nagpapakain sa akin. Yan yung pagkakalam ko. Pero nung inalis yung ABS-CBN, nawala dahil nagka-COVID, mm-hmm. Tinanggal yung sandalan ko.
1: Kasalanan ni Kibulo
0: yun. Comfort zone mo, di ba? Nung inalis ay yung comfort na yan,
2: yeah. Yung lahat ng sinasandalan mo. Nag-expire yung charter nila.
3: Yes.
0: Ano, saan ka na ngayon? Mm-hmm. So, yeah. So, nung bumalik ako rito, noon ko na-realize na anytime pwedeng kunin sa'yo lahat. So, doon ako bumalik kasi Kristiyano na ako dati. So, balik ako sa'yo kay Lord. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. So, yeah. Sinuko ko.
2: So, naapektuhan ka pala nung pag-expire okay. Ng charter nila, no? Kasi, ang daming nawala ng trabaho na, no?
0: Pero parang, alam mo, never akong, never din akong nawalan. Nung nawala yun, dahil parang kumukuha sa'yo, may mga movie ako eh. Tsaka yung YouTube ko, tuloy-tuloy dati yung kinikita niyan. Yeah. Yung Facebook, and may mga show din naman ako. Tsaka maganda naman trabaho ng asawa ko. So, yung financial side, hindi ako masyado na mong problema. But then, siyempre, yung
1: lifestyle.
0: Yung lifestyle, di naman masyado na apektuhan. Yun lang, yung transition lang doon sa pagiging, siyempre, artista ka. Sikat eh. Iba ang buhay ng artista sa Pilipinas, pinagkaguluhan ka, punta ka mall, hindi ka makakain eh. Pagkakain ka, kapapicture
2: sa'yo eh. Basta-basta.
0: Grabe yan. Iba, dito nga lang, medyo ganun na rin eh. Pero yeah, yung importante yung nagpapasa, alam mo yung iba, sabi nga nila, iba, dapat di natin naranasan yung ganun. Pero ako nagpapasalamat ako sa mga experiences na yun kasi naranasan ko na magkaroon eh. Naranasan ko na rin mawalan.
2: Yeah.
0: So, lahat to bonus sa akin ngayon. So, yung kulang na lang sa akin ng mga panahon na hinahanap ko yung Diyos. Yung Diyos. Kaya nung nakita ko siya, yun yung time na binigay ko lahat. Kita mo naman ngayon.
3: Yes.
0: Wala na akong hanapin po.
2: Amen. Amen, Pastor.
1: Yeah. Dumigit siya kay Pastor.
0: Hindi naman. Ayan. Hindi naman. Diba? Marami pa rin tayo pinagdadaan. Lahat naman tayo. Iba yeah. Din yun. God is good.
3: Amen. All the time.
1: Yeah. All right. Atty. Kulang mo talaga. Walang, magpatugtog muna saglit. Atty.
2: Mukhang wala naman tayong ipapatugtog.
1: Wala na. Continuous yeah. Na lang.
3: Pero yung color, di ba meron tayo?
2: Oh, yeah. So, okay. Remind lang po ulit. So, meron tayong Pinoy
1: Challenge.
2: Oh, sorry. Friday Mix Challenge. Ang number po ay 403-717-1947 po. And so, tawag lang po kayo anytime. Meron kaming question about the discussion today. And pag nasagot niyo po yon, you will win $50 po.
1: Yeah. Tumataginting.
3: Cash.
1: Cash yun, right? Pang Tim Horton. Yeah.
2: Yeah. So, I can quickly play this commercial, I guess. There's a commercial here. Or sponsors.
0: O nga pala si extra baganda si Kuya Bon Canton.
3: Ay, umahagod.
0: Mayroon ba dito ba magtampo?
3: Shout out Kuya Bon.
0: Nandang ba?
2: Sponsor.
0: Di wala sponsor pa eh. May
3: abating. Shout out ang aming tatay.
1: Charet, happy anniversary.
4: We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
5: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet. Dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901 64th Avenue, Northeast, Calgary, Alberta. Buffet Yonsei.
4: Amar, Mada & Company Limited. Canada Immigration Services. Study in Canada, offering first-class education. Reasonable and affordable tuition fees. Enjoy multicultural societies. Work part-time while studying. Discover and explore the beauty of Canada. Alma Armada & Company Limited. Call 403-608-5446 or check the website armadaimmigration.com.
6: Dito po sa Country Hills

0: Before pala, congratulations sa kwa na Pinoy Mix Basketball.
1: Yes,
0: sa opening. Thank you for Audrey, Bro AJ, si
1: Franz.
0: Yeah, thank you,
1: and
0: Tony,
1: and the whole team.
0: Sir Man and Madam Emma, Carly, happy birthday.
2: Yes.
1: Oh, wow.
2: Happy birthday, Ate.
1: Happy birthday po.
2: Alam niyo po, gusto ko lang magpasalamat po no sa mga nag-pray sa tatay ko. Nakalabas na po siya ng hospital after almost a week po, and more than a week. Siya nasa bahay na siya at nagpapa-hi dad, you know.
3: Hello.
1: Stay shout well, out po. Yes.
2: Salamat po na nag-pray and nag-comment po sa Facebook ko. Marami pong salamat from the bottom of our hearts.
0: Congrats din kay Juan. Yeah, congrats din kay Madam Ann Reyes.
2: Yes.
0: Successful,
2: yeah.
1: Congratulations.
3: Mabait yung tao.
2: Kathy, thank you.
0: Inaabangan kita dun eh, yung ang babayad ng mga PBA, ha? Yeah? Oh, grabe.
2: And then Bryce, Bryville, thank you.
1: Cheers, oh, Bryville.
3: Salamatan din mga
2: support. Bryville, meron din siya sa Cochrane.
0: Cochrane, yeah.
2: Oh, yes.
3: Sila po yung Alex Tumang, yan.
0: Alex.
3: Solid yan kayo, Bryville.
2: Ayan. Hi, yeah. Thanks for watching, everyone.
3: Kuya Bonkanton, shout out sa'yo.
1: Yeah, yun. So kung babalikan natin yung topic, is feeling ko kung, kasi ako rin, marami rin akong challenges nung dumating ako dito, di ba? Like, ang una kong trabaho is KFC, tapos kung ano nung comments na naririnig mo na wala ka naman magagawa kasi nga, bago ka sa place na to, hindi ko alam yung pasikot-sikot. Siguro kung maaga akong na-expose din sa community, especially nakahanap ng mga friends, maglaro ng basketball, baka iba yung naging kwan ko.
0: Baka naging PBA ka rin, no?
1: Well, yeah, actually,
0: yung attorney, no?
1: ang goal ko, kaya ako nag-lawyer, is to use yung pagiging lawyer ko sana makapasok sa PBA.
0: Parang si Manny Pacquiao, no?
3: Magbindi ng transition, eh. Ba't ka nag-abogado? Gusto ko mag-PBA, eh.
1: Yeah, di ba? Like, ang problema, hindi nakuha ng hype.
3: Hindi, ang dami namang team, mga ano rin, basketball, ano pa rin, league tayo, eh.
1: So, kung na lang ako sa

0: community and super enjoy naman. Maraming
1: ang galing ng team nila, oh.
2: Malakas ba?
1: Malakas.
0: Ingat-ingat po kayo dito kay Kuya Maynard kasi naka-apat na 3 points to. Swerte lang kami, sumablay na siya noong kwan. Siguro pagod na. Pagod na.
2: Pero yan, attorney, no? Alam mo yun, ang nakakatuwa dyan, kasi yung pag tayo medyo tumagal tayo sa Canada, isa lang din naman ang kwento natin.
0: Mm-hmm.
2: At ang nakakalungkot, ha? Ito, ang nakakalungkot, ang mga experiences natin na good, sa kapo Pilipino natin din eh. Pero ang pinakamalungkot, ang pinaka, yung mga bad, sa kapo Pilipino.
0: Yeah, diba?
2: Parang... Totoo lang yan, hindi tayo nagsisil. Ano, tanongin ko kayo.
3: Opo.
2: Sino, sa ano ang pinaka-bad experience nyo, majority sa mga Pilipinong nagbaguan dito, saan ang pinaka-bad experience nyo nagmula? Sa mga kapo Pilipino nyo, malamang may magsasabi, yun naman eh. Sa akin, oo. Sa kanya din.
3: Sa akin din po.
2: Yeah,
3: ganun. Yes. So, I think lahat tayo, no? May somehow experience that kind of, ano, no?
2: Mm-hmm. Siguro nasasabi natin na sa Pilipino kasi we expect na because Pilipino sila, sila mismo yung sila yung mag-guide sa atin.
0: Yeah.
2: Sila yung mag... Mm-hmm. Oh, dahil matagal na rito. Pero alam mo, hindi. Ay, pagdating ko rito, PR ako eh. Alam mo, unang tanong sa akin, ang mga sinasabi sa comment, ba't may trabaho ba dito yan? Ba't PR ba dito yan? Mag-show pa ako kung ano, wala. Alam ko namang
0: illegal.
2: Isusumbong niyo ako.
3: Kaya meron pa. Under
0: the table ka ba?
3: Meron pa. May nag-comment pa noon.
1: Palabon din daw. Si Jimmy Santos daw, sabi na bubuti.
2: Oo, grabe daw. Pati pamilya mo. Anyway, ganun talaga, di ba?
1: Tulad sa pinagdadaanan ng ngayon ng isa nating kaibigan, si Paring Floyd.
3: Mm.
0: Yeah.
3: Oh, shout out.
0: Yeah, Floyd Lechon.
1: Gapang lang, magalaw din.
0: Kailangan namin yung lechon.
2: Maluluto din yung problema niya.
1: Next time, walang kambing kasi kamo.
3: Magluto din tayo.
0: Ay, ayan. Pang papaitan sana yan.
2: Sure.
0: Yeah. Sarap nun, papaitan.
3: Mm-hmm. Yeah. Tama, yeah. Si Kuya, oo.
0: Iba kasi yung culture din dito, iba rin culture sa atin, di ba?
1: Yeah,
2: pero,
1: hindi kasi pwede rito lahat. Pwede. Mm-hmm. I mean, may mga kailangang sundin na rules.
0: Yeah.
1: Tulad sa, sabi ko nga, yung kababayan natin, lalo sa summer, mm-hmm. ang dami nagpo-posting na nagkakarwas sila ng sabon sa labas.
0: Mm-hmm. Oh, bawal.
1: Kaya yun. Nila okay yun eh. Ayaw mm-hmm. ko rin mag-comment. Baka isipin nilang, oh, porket may detailing to. Alam mm-hmm. yan? So, yeah. 10,000, easy yung penalty doon. Pag may,
2: yeah. Yan ang maganda. Alam mo maganda rito sa Canada. Pag meron kang ginawang illegal, yung penalty mo, malaki.
0: Mm-hmm.
2: So talaga mahapti.
0: Discipline.
2: Hindi pwede rito yung nahuli ka sa traffic pa sa 5-5.
0: Yeah, hindi pa.
2: Talagang mararamdaman mo yung hapti.
0: Actually,
3: yun. Even sa aso po.
2: Ano ko, subukong tingutin mo yung aso.
3: Yung aso, mayroon ka ng ano, totoo yun.
2: Sa Pilipinas, tinan mo, pinupost pa nila, sinusunog nila yung pusa. Ako, hindi mo pwedeng gawin dito. So ang daming ano, sa akin, alam mo, natutunan ko dito sa Canada, yung ano eh, yung lahat sumusunod. So kailangan mo sumunod.
1: Yung pinagtataka ko eh, pwede yung
0: window.
1: Pag, ano, sa atin kasi, parang di mo ba ako kilala. Mm-hmm. Mga gano'n, di ba? Pagdating dito naman, sumusunod naman sila, no?
0: Mm-hmm.
2: Yeah, kasi nga, di ba?
0: So bakit hindi natin na-apply yun doon sa Pilipinas, no?
2: Eh kasi nga, yung mga, sino ang papatubad ng batas?
0: Yun nga eh.
1: Sila na
0: umunod. Kailangan, parang role model. Kailangan natin ng role model. Yeah. Di ba?
2: Lahat, alam mo kasi, kaya ang napakadaling sabihin na gano'n sa Pilipinas, kasi lahat ng ano, sistema, may gano'n, corrupt eh.
0: Mm-hmm.
2: Lahat ng, wala namang...
1: Mapabarangay, no?
2: Lahat, may gano'n. Kasi sabi ko nga siya, kumuha ko lisensya dito, nagtaka ako eh, ganito kabilis eh.
1: Bilis na.
0: Oh, yeah.
2: Pero, nung nag-exam ako, mahirap talaga, dada ka sa butas ng karayo. Eh,
0: oh yeah,
2: sobrang hirap. Nag-apply ako sa Pilipinas, mm-hmm. artista ako, ginagawa nga sa harap yung lisensya ko eh.
0: Tinatanong ba? Oh, anong gusto man design?
2: Yung exam dun eh, sagutin mo na yung exam mo, pain, ball pen, may sagot na yan eh.
0: pass mo na lang.
1: Pass your
2: paper.
0: Yeah, isa actually sa mga naririnig ko nung bago-bago ako dito, yung parang, oh, bakit? Alam ko na parang bawal dapat gawin ito tapos may mga gumagawa. Sabi, ba't yung ginagawa yan? Kasi ginagawa din ng iba. Like, okay, pero hindi ibig sabihin na tama, di ba? Like, sure, nakikita mo na ginagawa nila, pero pagka nahuli ka, lagot ka.
1: Lalo si attorney, alam niya, most

0: May kailan niya marunong. Malo ba?
1: Siya galing na tayo dun eh.
2: Ang pinaka-thankful ako is, syempre, yung mother ko, dati siyang nani. Mm-hmm. So, yung former employer niya, ang tumulong sa amin.
0: Pumunta? So,
2: hindi pumunta. More like, nung nakarating na kami dito, yes, tumulong din naman siya sa application ng mother ko, pero nakarating na kami dito, talagang i-connect niya kami sa mga non-profit na organizations helping newcomers. And ang dami ko talaga nalaman. Parang shortcut siya eh. Mm-hmm. Parang naging shortcut. Kaya every time na meron kaming ginawa, ang dami nagtatanong sa amin. Sabi, paano ka nakabili ng bus pass na $5? Yeah. Sabi ko, low income kami. Mm-hmm. Diba? Bagong-bago kami. Wala, as in talaga low income. Diba? Naghahanap pa ng trabaho. Kaya $5 yung monthly bus pass namin noon.
3: Yeah.
2: Yeah, kasi alam ko noon paano i-apply. Mm-hmm. Kasi tinuruan kami from the non-profit organization, which is very helpful.
1: Yeah.
2: Kaya kung magkakaroon sila ng chance, yung mga newcomers, you know, paglaanan nila ng time na pumunta rin sa mga ganong organizations, hindi lang hanap ng trabaho kagad.
1: Mm-hmm. So, you know now, marami na po may mga channel, marami ng mga organizations na tumutulong talaga sa mga new
2: immigrants.
1: Mm, yes. CIWA, CCIS, yeah. Mga ganon. Yeah. Shout out
2: to yeah.
0: Speaking of non-profit, Sister yeah. Mm-hmm.
1: Oh, yeah.
0: Pag may mga gustong yung mga kailangan ng mga grocery ganyan na kuan, kontakin niyo lang ako. Meron sa neighbor ko.
1: Oh, mayroon okay? Siya. Yes.
0: Yeah, man.
1: Si
0: Beans.
1: Beans. Oh, yeah, yeah, yeah, Beans. Mm-hmm. Yeah, and mga ano din nangangailangan ng mga tulong for English. Alam ko tayo naman okay mga kababayan natin, but if you have some friends na nangangailangan ng ng ano training certificate ng second as lang English as a second language,
2: yes.
1: Meron din po kami sa new center, City for the Center. Mm-hmm. City ano?
2: Yung organization
0: center.
2: Oh, there you go.
1: City. Ano ba? Center for the
0: Libre yan.
1: Free po.
0: Free, okay.
1: So you call Center for the City, you know, 293.
0: Para sa English,
1: you know? 403-293-3900.
2: Yun ang sobrang ganda dito, di ba? Ang daming libreng programa dito.
4: Oo naman.
1: Marami na ito, programa. Mga refugee, mga ano, makakuha, ito channel po sila. Oh, yeah. Kaya that's why I wear this t-shirt. Kasi
2: kailangan mo lang talaga paglaanan ng oras. Kasi marami sa atin, ang mindset natin pagdating dito is ang una-una mo iniisip, makapaghanap ng trabaho. So, pagka nakapasok na tayo ng trabaho, wala na tayong oras.
4: Mm. Yeah, tsaka priorities.
2: Priorities, yeah.
4: Yan ang pinaka-importante. Mm. Makikita yung mga nagtatagumpay dito na mga Pilipino, yung mga naset yung priorities nila ng tama.
2: Mm-hmm. Yeah.
4: Ginagawa ko nga joke eh, sabi ko, ang madalas na nakikita ko dito mga baguhan, ng unang nag-invest talaga sila, galing sila sa Pilipinas, kotse.
0: Brand new.
2: Kasi madali.
4: Kasi makapagpapicture lang sila sa tabi ng Mercedes.
2: Wala kang credit history, makakabili ka eh.
4: Makakabili ka naman.
2: Yeah.
4: Basta may pangulog ka eh.
2: Grabe nga yan.
4: Kaso
2: no?
4: Pag pinanong saan nakatira, dyan na rin sa Mercedes.
0: Triple job.
4: Sa kotse na natin.
1: Kay Andre, yes.
4: Yeah. Yeah. Pero kung marunong ka talaga, di ba? Mm-hmm. Yung priority mo, yung prioritize mo yung mga importante, yung mga necessity.
2: Yeah.
4: Una-una, bahay. Yun, kailangan talaga bahay. Yung needs.
2: Yeah. Yeah, nung bagong dating ako dito, I was lucky naman, CCIS, product din nila ako. Oh, kaya nakakuha ako ng trabaho sa KFC. Mm-hmm. Pero habang nagtatrabaho sa KFC, nag-aaral din ako sa SAIT.
4: So,
2: full-time akong student sa SAIT, tapos closing ako sa KFC. Oh, pero grabe sa katawan.
0: Yeah, ako naman double job. Yeah. Ako naman start
2: yun, double job. Yeah. Diba?
1: Una kami nagkita rito. Ito, hindi dito alam, ano? Yeah. We've been friends for 16 years. 16 years,
0: yeah. BMO.
1: Nasa BMO ako, West Winds. Nasa car wash siya.
2: Yeah.
1: West Winds, siya yung attendant sa car wash, siya yung binagkakatiwala ni siya.
0: As chief,
1: you know? And we're neighbors, so... Free yung aking car wash.
2: Wow.
0: Hanggang ngayon.
1: So, hanggang ngayon.
2: Secret dapat yan ha.
1: Binilta niya yung aking yung aking glass.
2: Oh.
4: Kailangan talaga.
1: Alam mo yun.
0: Yeah. Kung may goal ka ba? May goal ka?
1: Yeah. Yeah.
0: Kailangan mag-goal ka.
4: Kailangan maging totoo ka.
0: Tapos kay Lord lagi.
4: Yeah.
0: Pray, kapit lang.

0: priority.
1: And yeah, wag magmadali, di ba? May kanya-kanya tayong time for sure. Yeah, 15 minutes. So yeah, yun, napakaganda ng turnout pag ganun na priorities nga tama. And then, so imagine mo, business owner na ngayon.
2: Yeah, small Maynard, business. Pero continuous pa rin, nakuhan. Nangarap pa rin, yeah.
3: Pero yung auto ano mo?
2: Ongoing. Tingnan mo ngayon. Ongoing, gagastos ka na naman kasi wall.
1: Oo. Renovation.
3: Ano yung auto? Auto mechanic.
2: Auto mechanic. Si attorney yung tagagawa ko ng kwan eh.
3: Ayun, free? Presyong kaibigan.
4: Palaki ng palaki yan.
3: Ako, presyong kaibigan eh. Wala ng presyo.
1: Libre daw lahat. Detailing eh.
2: Libre anytime.
1: Lifetime daw.
3: Lifetime. Oo.
1: Saka yun, huwag din siguro tayong mahiya. Kasi ako, nung dumating ako, mahiyain talaga ako. Huwag tayong mahiya. Oh yeah, hanggang ngayon. Pero,
3: I'd like to connect that, ano, yung mahiyain. Mm-hmm. Ano, alam niyo po, ano, huwag po kayo mahiya kung nangangailangan ng tulong.
1: Approach
3: anybody. Kasi nag-affect din ng ano eh, nag-affect ng, ma-epekto po sa atin ng mental health.
1: Yeah, of course.
3: Kung dating saralinin, kung ano may mga problema natin na pinagdadaanan, you know.
1: Mm-hmm.
3: As our, ano, our neighbors, Filipino neighbors, si Kuya Jobart mo, tawagan nyo.
4: Oo naman. Oh, yeah.
1: Daming community.
4: Oo, marami bro, marami nag-message sa akin. Yes. At ano, alam ng Diyos yan. Marami rin akong kinakausap privately ng mga personal problema.
1: Kasi marami, nga, ha? Like sabi ni Kuya Jobart kanina, sobrang different ng buhay dito sa Canada saka sa Philippines eh. I think sa Philippines hindi tayo masyado kasi dami natin nakakausap doon, especially sa language natin. Mm-hmm. Eh dito nga bahay work lang. So kaya marami talaga like nung kami kahit na walang wala, we make it a point na makapag-camping kami, na makapag-travel, you know.
4: Lalo na doon sa mga walang kasamang pamilya rito.
1: Yeah.
4: Malungkot.
1: Join your friends.
2: Mag-basketball kayo.
4: Mag-volleyball.
1: Yeah, kumain kayo with friends, di ba?
4: Laging kumakain.
1: Kaya once a week.
2: Shout out parang Brian. Edgar. Boss Olan. Ariel. Yung mga kwan. Kuya Alex. Kuya Andy.
4: Masalamat tayo sa mga yan. Guys, sobrang
1: sila. Sumali kayo dito kasi
4: mga sponsor, mga nag-ano dun.
2: Parang Francis ng Quick Tire.
4: Oo, yan. BPM.
3: 403
1: basketball. Kaya, 403.
2: Sila.
4: Umulat, bumagyo.
2: And then lang.
4: Sama mga Pilipino.
2: Magkikita na naman kami bukas kasi opening ng kwan ng ABC. Boss Olan.
3: Ano yun? Kay Olan.
2: Oo. Olan, yan. So,
1: may pagkain na naman
2: pag yun. Yung mga naboboring at gustong papawis lang, doon, punta lang kayo, ha? Yeah. Connect nyo lang yung sarili nyo.
1: Yeah. Tama. Yeah. Maraming community na for us to discover.
2: Tapos pag available kayo Monday, doon sa, kung naman, Prolific South.
1: Pinoy Mix naman.
3: Every Monday yun. Nasa Philippines ata ako ng opening.
2: Oo, ganda ng opening.
1: Pwede ka pang umaten sa Monday.
2: Isasama daw si Kuya Jobert sa team ng Gainderia. Eh.
1: Oh, yeah.
4: Pwede ba?
1: Malakas na sila. Lalakas pa ulit.
4: Hiling ko talaga mag-basketball actually. Yan ang mga hiling ko basketball.
2: Kainderia. Kaya yung ito kaedad natin? Kailangan talaga, no?
4: Oo, kailangan. Tsaka Unicity.
2: Unicity. Unicity. Kaya...
4: Marco,
2: yes, Sir Marco, the best yun.
1: Shout out.
4: Bukas yan, sisimulan natin.
2: Sisimulan mo, ha? Ayan. Sir Marco.
3: Ay, oo, nakasama ko na rin. Si,
4: ay, tiyan mag-asawa.
3: Si Marco, celebrity basketball. Oo. Naman, way back.
4: Ngayon, wala na, ano yan. Sumobrang big time na eh.
3: Joros Gamboa.
1: Oh, wow. Mas
4: kumita sa Unicity ni Brad Martin.
2: So, yeah. Effective naman talaga kasi. Maganda siya.
4: Naman eh.
1: Dami ikaw ba na mag-shot na ng 4 na 3 points eh.
4: Bro, dami ko na nakita ang kaibigan na gumamit niyan. Si Angel. Si Angel.
2: Angel Locsin?
4: Hindi, si Angel.
2: Borrelia. Di ba? Tingin mo?
4: Ang laki nun, bro.
3: Ang dami. May benefit po talaga. Kasi it works.
1: Kailangan natin interviewin yung mga yun.
3: And it work, kuya. Grabe.
4: Yung mga maintenance ba kayo?
3: Wala pa naman.
2: Ako, may maintenance.
4: Pwede.
2: May maintenance ako dalawa. Yeah. Tinanong ko sa doktor ko, sabi niya, as long as it work, why not? Sabi.
3: Yeah.
2: Kasi tea naman to eh, organic.
3: Yeah,
2: don't panic, it's organic. Yeah.
1: What?

0: kami.
1: Kuya Jobert, thank you so much.
2: Oo, lang naman. Maraming salamat for inviting me. Ako, mas maraming kaibigan, mas masaya.
1: Yeah. Yung circle ba? No?
2: Oo naman. Tama. Tsaka huwag kayo may magtanong sa akin kung ano, Kuya Jobert, pwede ka ba? Pag libre ako, pumupunta naman ako.
1: Thank you.
2: Kasi
1: tinanong ko eh.
2: Sinasabi agad, di suplado eh. Hindi naman tatanong.
0: Birthday party, pwede.
2: Pwede yan. Oh, birthday. Minsan kasi, alam na. Nakinahingit ako pagka nakita ko yung mga post nila na magkakasama sila.
0: Yeah.
2: Minsan nasa trabaho ako. Siyempre
1: dito. Bukas, pag may available ka, pasyal ka sa bahay.
0: Ayun, no?
1: Laging may birthday doon.
2: Oh, every weekend. Oo, alam ko.
1: Every weekend.
3: Last time birthday niya, may birthday mo?
1: Next week, pero... Ay,
3: next week.
1: Doon kami sa
3: Kwan. Oo nga eh. Yung
1: pero this Saturday, meron na naman.
2: Meron na naman eh. Kasi meron tayong
3: opening. Na,
2: tapos meron akong pupuntahan sa Bar Fiesta bukas na eulogy.
1: Tita B.
2: Dati natin. Day, si, ano namin yan, sa Bar Fiesta may eulogy ako na pumbe. Yung parang daddy ko dito. Si Kuya Carling Pontanilla. May...
0: Ayo, pumuwi
2: na siya kay Lord. So,
0: eulogy. I'm sorry to hear that. But
3: yeah, condolence po.
2: Thank you.
1: Huwag kang magpatawa doon.
2: Magpatawa kasi komedyante 'yun eh.
3: Komedyante 'yun.
0: Komedyante. May iba yung perspective.
1: Iba yung kung ano, yung mga namamatay sa Pilipinas, nagbi-joke na.
0: Yeah, yun na nga.
2: Wala naman,
0: may nabasa akong article na pagkakwan para mas maganda na kausapin mo sila, ipa-remember mo yung mga good memories nila sa with the person.
1: Yeah. Hindi pwede malungkot, no?
2: Hindi mo naman maiwasan, pero
0: yeah, diba? There's that, pero yung...
3: It's called the celebration of life.
0: Yes, yeah, there you go.
2: Diba?
1: Doon tayo lahat mapupunta. Una-una.
2: Hindi natin alam na mamaya yeah, sila kasi
0: let's dapat celebrate na
2: tayo lang ako nagpunta rito, ganda pala rito.
0: Na dumaan siya sa buhay natin, no? Diba?
2: Sabi na hiram siya ni Lord sa atin para ma-experience mo yung ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo rin i-share. Kaya yung nangyayari, di ba? Binigyan ka ni Lord ng kakayahang magpatawa.
0: Yeah.
1: Binigyan ako ni Lord ng kakayahan maglinis, magpalit ng windshield.
2: Hindi naman lahat nagpapalit.
1: Binigyan ni Lord ng
2: abogado. Yeah. At hindi mo naman lahat nakagawa yung trabaho niya.
0: Sobrang
1: hirap. Basta may tumawag sa
2: executive producer na.
0: Grabe yan.
1: Kinontak niyo na ba si Ate Abilene?
0: Kahit nasa Pilipinas yan, nagtatrabaho yan eh.
2: Hindi yan madaling
3: production, oo.
1: Isang tawag lang yan.
3: Yeah.
0: Kaya nga eh. Sana magkaroon tayo sa Pinoy Mix.
3: Yung trabaho gano'n.
0: Magpaplano kami ng project ng Pinoy Mix.
3: Yes.
2: Gawin natin.
1: Magdadala tayo? Magpan?
0: Oh yeah, ilan ba? Isang dosena?
1: Isang dosena. Hindi, sa kwan, pinag-uusapan yung mga basketball next sa Vancouver.
2: Marami tayong ano rito, mga talent. Si Yvette nandiyan, si Jason Fernandez, madaling tawagin naman ni TJ yan. Mm-hmm.
1: Jason Fernandez.
3: Baka po next year, ayan, Pinoy Mix, nasa Vancouver kami, mayroong ano.
1: Diba?
3: Baka matuloy yun.
1: Connection lang.
0: Oh, maganda. Makapasyal na rin. Diba? Habang... Maganda yan yung business and pleasure at the same time, di ba?
3: Baka makuha natin TV Moto Club, di ba? Kami next year. Possible producer.
2: Kunin mo.
0: Nasa lineup na tayo niyan.
2: Marami tayo magpapatuhan, Kuya Maynard. Marami tayo yung mga pinagsyawan ko.
0: Yun pala yung
1: pag-usama namin ni Kuya Alex.
0: Ayun, yeah. Yun din yung isang gusto kong matanong.
3: Kay Jake.
1: Yeah. Kay Jake. Oo, sa Ace.
3: Hey, Jake! Yes, thank you. Ayan.
0: Yung sobrang curious ako, yung ano bang criteria para maging celebrity?
3: Kuya,
1: makakasagot
2: mo yan. Ang makakasagot niyan yung mga taong tumangkilik sa iyo.
0: Oh, yeah.
2: So, ibig sabi, ako naman, ginawa ko lang yung ako eh. Maging natural ka lang.
0: And yeah, pagka, so hindi siya basta-basta eh, no?
2: Hindi, like it's, actually, yeah, patagalan kasi sa trabaho na to eh. So, pag tumagal ka, ibig sabihin, meron
0: ka. Yeah, na-recognize ka na nila. Yeah. So,
2: wala na rin akong mahihiling kasi dalawang beses na tayong nanalo ng best comedy actor na rin tayo. Mm-hmm. Na tayo sa Golden Globe, best supporting actor.
0: Yeah,
2: so, yung mga yun, pag na-experience mo na, salamat sa Diyos kasi bihira din yung bibigyan ng ganung klase.
0: Ng awards, no? Oh, yeah.
2: Sa lahat ng mga komedyante, ikaw yung best, di ba, noong araw na yun. So, alagaan mo. So, gawin, sana yung binigay sa'yo ng Diyos na ganun, gamitin mo sa mabuti.
0: Tama, yung makakatulong.
3: Yeah. So, ano pa pong, mga viewers po natin, ano po yung last

0: words ninyo sa kanila na pwedeng inspirasyon, message. Pwede ng message na...
1: Alam niyo, ang napakahirap po ng buhay ngayon talaga, kung tutusin, sa lahat na sa ekonomiya natin, sa mga nangyayaring kaguluhan sa mundo natin, isa lang po ang takbuhan natin. Yan, walang iba kundi ang Panginoon. Diba? And siyempre, ang pamilya natin.
2: Mm-hmm.
1: Yan ang pinaka-basic na component ng community, family natin. Kung matatag ang pamilya niyan, at yan ay naniniwala sa Diyos, matatag yan. At hindi yan magtinig basta-basta. And siyempre, di ba, maging ano tayo, maging mapagmahal, mapagpatawad, at maging matulungin.
2: Amen.
0: Yeah. At sa ating kalimutan na sabihin sa mga pamilya natin na
3: mahal na niya.
2: Exactly.
3: Yeah. I can agree on that one kasi nung nag-aaral din ako sa Constitution ng Philippines, family is like the first unit ng nagsisimula yung community.
2: I-chat ko muna kasi kailangan natin yung question and answer. 2 minutes na lang tayo. Yeah?
3: Ay, well,
2: okay.
3: Yeah.
2: Shout out kay JR Orencia rin na OGF. Sorry. So, yung hindi ko nabati, hindi namin nabati. Next time, okay? Ibabati na yun next time. Anong question natin?
3: Question. Ilan taon na si Kuya Jobert? Yun ang question.
2: Oo, yun. Binanggit niya kanina. Binanggit niya kanina pala. Yes.
1: Ilan taon na ako sa showbiz? Yun na lang.
2: Yung dekada kanina, di ba? Ilang dekada.
3: Pwede.
2: Phone number?
3: 403-717-1947.
2: Itawag na, $50, tumataginting, at may libreng car wash.
0: Wala lang tatawag.
2: Oh yeah, $50 saka may libreng car wash, okay?
3: Oh, nice.
0: Ayun.
1: You know.
0: From Raptors.
2: Raptors, yeah.
3: So, siguro reminder na lang din po sa... So, reminder din sa ating mga tagapakinig na ang next show po namin will be October 9, second Friday po yon next month, October 9, 2026, 6 to 7 p.m. po. Yan.
0: Last for me, I'd like to, of course, batiin ang aking kapatid na bunsong babae, yung younger sister ko po. Happy birthday bukas.
2: Happy,
0: si Charina, yan. Happy
2: birthday.
0: Yes, happy birthday. Ayan, we love you.
1: Suportahan po natin ang mga negosyo ng mga kapwa natin Pilipino and stop lowballing them.
2: Support local. Okay lang yun.
0: Amen. Yes.
1: Okay. Yes. Pag sila nagsabi na gano'n, okay lang. Di ba?
3: Ewan ko, meron na ba yung parang Philippine Gala? Gano'n? Gala night? Philippine Gala night? Meron na, di ba?
0: Yeah, we did that.
1: Gawa tayo! Gawa tayo!
3: Kasi nag-attend na ako sa iba na Nigerian gala night and it was amazing.
2: O, so walang tumawag, yung $50 maging $100 next week, okay?
3: Yes. Okay. Thank you.
2: Salamat.
0: Attorney Rafael.
3: Salamat. Magandang gabi po at mabuhay ang lahat ng Pilipino sa buong mundo po.
2: Thank you.
3: Bye-bye.
2: Thank
3: you.
2: Bye-bye.
0: God bless po.
2: Salamat.
4: The time is 7 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.